chugero chao tuo bon ko ma pat pat iku mudiro kiribiro machano tanyo ko na na kimu kene ma purata na uni chugero kita vun chugero kiti mungu buch matiano kima don tok mungu buka wei mungu doman chugero tanyo bon na

0: ake wel foi metek tol de kier tio kar nyika pa ikum chawa marma yangwen ki dikko bene menina matin ni pere tek bing chan pitch a mirne jol in irwa mala mal tol ki yom chin mala mal kit mo ke ken metie man pierre bor bungen ton na beach speak fm nye bona seo en ki mero bene mira kwen kar mara jol dano di jiko mara melev gande but pe ma pat pat tika kwen an yes pere tek ket ka kinyi kumi a foi be du chen ki lo hange jima pon mo ber ker me kar ti botina kwen ki ni na machal ki mana bora ti wai weekend wa gemeni ko pere ti style mala mal nota bira bira bira ngwen chiring ngwen bichela bichela bich man speak fm akwanyi muziki ni a kibori chichot ni ermatin hello
1: hello mara bana sio
0: yes ladin lauren
1: ni eni ni ndolo moro tema ben
0: afoid it well
1: na atia net eni na fama la a ma ke bossi ngente like ben da reni kuga
0: eguru ke ngagi
1: na ye na wa mo nan sio ni ani ma ri gando le wa pam palo ma nyamungu le a mi ram bank ki don da ma we na ki maru we le si da fo na ten bro
0: afford it well. All right. Minu fama tika kany hanen chimu kere ni matine. Hello, speak FM.
2: Hello.
0: Yes.
2: Chorini.
0: Achoma be chorini. Very good. Mene ni?
2: Tiyamo.
0: Amana nga kikwene?
2: Definitely.
0: Okay.
2: Okay.
0: Hey, good kya nga ki?
2: All
0: right.
2: Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Hey, Mark.
0: Yes. All right. Foi mater tol dav enonitika kwanya ti ni matin wa yemero tiro padoki sande akelo and of course bigar ti ni matero ti ni man speak fm kamo ken mati yelo in radio pira tek we regret mer long tiki ken we cha white man ni beto ko mot cha biche monotini ni cha ken ni ke bor ko nu man la pen ma mega bor eno angir no tika kare and dot ti mi wota ko wa cha ni ko man speak fm nya bona si wa cha wa kom cha wa maroma biro ka jemu ken no be ke ker mi kare ti bene kamalin but become very Germany tie wako bit ke kenyo hadugu chen chot diga bir kanano jimu kan mo bir ka cutting o bir timi kweni ngo bir timi so tima duong to twal anabene ne peo king in a ye don kiki diko mene na matini duana ne kono ti style mo kenyo ento wang mawarinyo wai bo bing
3: yin twane kade tuwe ke kenyo speak farmer biara buru ya buwe tonga bitch video mamegi duan mapiki.

0: chogero chang tuo del ko mapat pat ikumu pieno kilubiro machalo onyo kum na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itimu nyebuch matieno kimadong tok nungi duka weng mwemu buman chogero ene denda gam kao dake peko na tuo del kum
1: Ah, wa ai kama bu

0: wa beddi ko cenla wi radio je we ha do fojj ma detal bot in manetika wi nek be ma pat pat en paramo kwana ne tum in manetika wi nyamen area me small gate nyone ka subi ka kany morikom in ka do mbere lwa ko duj manetika no nga tika wi nyamen area me kanya goga in manetika wi nya tetwale area me la yibi ti area me nyam bie ko ti area me la cho ti area me meno kanen kong era chok pa wa ka kanyo mori komu pe good la yen station wa kaduk chen wa chat wa nongwe manoti number deck di wa 585
1: 1 year speak for ma era bor wi abungwen don ne bitch 1 year speak for ma

0: jamkiyata mancha wa michamata
1: ginange yoninge no rejlo tunye rejte tiga kwango tiye mwani tiye man magira rejlar ki tiye dwa ne ya tiye ne kwe no waya tiye yoni rejlo te kowe
0: mancha wa michamata
2: ginange ningmane uman aklepo kero
0: jamkiyata mancha wa michamata
1: ya no ni reja
0: Mawamiula peng.